0: C'est ma prière.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Wule ragri torg na be ida mu bindi na runi irin kere in irund. De gamata ran na bara har wule mundi. Basanto mumrim nogrimi log talbkira gora kirin ana basab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santrak plato padan martin padan redrimi tabatran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan kalbalani bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimna kapsan kani kap pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru kuku yaru ku bibir ba kalani babe babir bina kalan ken misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bombata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tambo na tan minguna mundu bana ma tu tora ba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me dum na hatun be sana.

0: peace for my country.
1: Aha, to go on a chim. You'll sack, ke bung my kitten and abdua. Then a yay, kikal canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blank we are. Lili mo sa o kanja mo potbe na wi mo ko ne lu yo sa wi mo ko salade na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tinna yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro ki ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kunya fiba a simple tunati sa tro to go da ko na apipi ko pin gbopo abura ya na na che bo ba nga a nyapo
2: tungo a jama e kaso e kam nya ne to o bo japa wo pe tu wento po no a alafie insa i wi ye poti ye tin bi bi bo gungi ti so borom baba pe inyo ye bi jin di che di che ki be ba ndi che di la wa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile to a anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba na pongwa farande sogode wa farande atapama farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
3: Dancer on the beat.

0: Togo Duka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no Duka. Togo Duka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va yin keke ama den tala no a fowle ti le kwe ti me mi le. Wa do me nle to wa to akwe duo me le kareka ya nle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi. Kupon lo yana no mu dole ni ti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me nle to no va lo mi gbo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
1: togo buga togo bufoka madere nan mi minna bara orndi da na bara bara harne mundi mundi bambor be bar dagi de kang ragardirna wule ragri torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi dagu rakirin ana ba sab yelka takirin aninde bindindran te batsan saban central plateau panan martin paden redri mi te batran nan kan kargang paden nanun luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyi arku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana ba wona duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mari yiko kay ta wule be ibe min ti tambo na tan minna mundu bana ma tu tora ba wonna du mi ida be imugu gete mboti to gon an kamini si asugo ni da banna me dugna na hatun be be sana te bin gete yu.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkane. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko salada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atam po blan yar ngul ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya na che bo bo ban ga anya bon

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: 我母里是母贝贝母里母阿东 C'est ma prière
1: Togo buga togo bufoka Madere nan mimi nabara orandida Nabara barar na mundu Mundi bambor be barbaki de kang ragar dirna Wule ragar ditor na be ida mubindin na runi Irin kere in irundu Dega matar na barar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talb kida gora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santral plato panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan buluma berngun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janabe san dogru ko kuyi haruko bibir ba kalani babe babir bina kalang kene ni misal da bana bawo na do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay made yiko kay ta wuli be ibe mi ti tim bo na tim minna mundu bana ma tu tora bawunna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da bana me dum na hatun be be sa ti get

0: emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpon ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na to gbe fun
1: to go sama pagal mi som de buna gan bele mi so bolu ne bele ye botu go ya de un moda no no al wat da la zi be te mi so bolana le de un bubu garo mi ndi ma na bele da ke jela din din e ko ha ser de na gan ke de ke ku tu ne na zangu ngulu hi ni bituzu fe de taban ko holuda gitida sogorai holuda gitida atakbama holuda gitida ni tv holuda agitida tindi minalen de bo ha servi na gane kete ke konele ni lurungu ngul ni duje pedeo karo holuda gitida ni lumete da agitida alwatu ndubaru mede gitida ullu ni ndeta da galo lara ki hilizi ze boga de u sogola ne ele rok da ke ya tiki ngu galo lara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potugo e opala gibla bane no yusulu ni ndi onyo tene roko te ya tumno da la fitu minde runyo tene ene ene buda turu uba ruwe na sobolu wene badi ye botu kwe ya adege ya bukante ureo sing ne botu kudong na hoti tene wongi tumno da ala fia sobore kante ureo sing ne botu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa, wakpeetu wentupu nwa alafye ye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi, soboron wadubri biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevyo wa farande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwunkoni ilobe, kibacho, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wabifo, wa sobore, dekeba wa atakada wa ba tewe. Dena na iso basuni, na abi foswa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboro poni, yinsa alameri, wabida perenti, ni fiva wa ewe, kipere tuwa tinyibiti, soboro di peredi, ni fiva.
1: Ko buya to go bufaka madere na mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundi mundi bambo be bar bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni runde de ga matar na bara har wele mundi ba santo mo murim nogri mi log talb gida go rakirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato panan martin padin redir mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kumi harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana me gun na hatun bebe sana tibin getu

0: tar tata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia aware na wem patang mata so ni wa hu su ala fia aware
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kit in an abdua. Then I yay, kick up canne. Can cook one and sack a blind yarna, puff and blow a blind yarna. In jam, so can jam or portabana we, kupin in knack, you to say you pin in it that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon kuni lu yo tsa wi mon salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ye koma sa ken trete ka tang mak moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pin gbopwa bora ya na na che bo baba nga ya anya bon eska

buga to go bu foka madede nan mi minna bada oran dida na bada bada har na mundu mundi ban bor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi e ba son to mu rim nogri mi logo tal ki de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan an murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dawru ko kunyo arku bibir ba kalan ni babe ba birbina kalan kan bin mi san da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu to bamba ta minna kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tin bo na tin minna mundu bana man to toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwana me gudu na hatun bebe sana ta bin getu yo.

ni omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

tene pi kala kale ngungku genci ma nyinyare ke kubumu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile wasebeke retugu genderirane yokutu bubia kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kwesebe uwuku ile pukonu le yo uwuku ile wasebeke ya san watabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primatate lu jubwe temu niye kuru lu jubwe temu ne jubwa woto pram pram bila sebu uwi ke atakpa me anake menek lengke pulo purwari bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mata mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wukui la berke motumwe ya waro le melek bengke tubuwe la nyare vire wukure dir wawo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena farwe ulaye.

parte ta na towar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa muwa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sata nu apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata soni

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi, soboron wadubri beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro ni peredi ni fiva.
1: Togo buga togo bufoka. Madele na mimi na bada warandi hida. Na bada bada harne mundu. Mundi bambu wadbe bada baki di kang rakar dirna. Wile rakdi torg na be ida mungu bindi na runi irin kere ni irundu. Lega matara na bada har wule mundi. Basanto mumrim nogrimi logo talbikira gora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plato paran martin paden redrimi tabatran an kan kargan paden anan luma berungun bawna mimna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan numurana aina basan nakal balani bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mimna kabsan kani kapam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tim bona tim bingna mundu bana man tu tora ba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugu ni de banna me dum na hatun

0: ema mi yila nikal mite sefe na pisna hami mutu ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana bete mutu nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasna gran lume neresiru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awara na wumbata mata so ne ba kusu ala fia awara
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin won le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso ilera ati
2: Temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re Savan Central Maritime Mundoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re Kara une re Lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa o ponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
3: Togo dukan mudo ti wo do ti ke o etona agbeto bi so ti ke si dolele logbo igbata ro akosudo akuti pelun ku video la meseni ogbole kachacha mekolo iha gbo wa towo o so afolote inu nono dukan Togo dukan la plemo mudo mama avavame le Togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali wa to ko me le kaleka ya han agbeto po anya mudo le ni ti America kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave ho elo i ji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me kokon nuide a so no a me hle to no va lo mi gbo ete ile igbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon kuri do la meseyan ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
4: be ako bo na jemi ni ai
5: I'm coming back.